Nguya nzambe eko kitaka na loyembo na ndenge tozo yembelai. Pe e bongo laka mokili. Mbongo la mokili, pe ya bomo inabiso, e yaka na ndenge biso tokumisa nzambe. Yango la osenga na yo, bisiko zali, telema, beta maboko, kumisa nzambe no, tatola ye. Alléluia!